0: ngarani kezi chigida. Nimji nganyel shisu ne. Ran yao jie chuo ge, ta me mo chuo ne. Su su ta yu jie ne mi chu. Ni ji dian pa ru ne, ran mi se ge mo yu.
1: Chuo me bu ma shi da.
0: Chuo yu ri.
1: Chuo yu ma shi.
0: Chuo yu ri ji.
1: Chuo yu ma shi.
0: Yu ri.
1: Ai yong a yong a yong a chuo yu ri.
0: Su nie le chi ne. Su nam yu be da ri. Mi ni zum. Gang Bukyang, Kwami Chomi Chabzi, Yine Sunbo Denye Di Dungye Kachu Yomaji. Cheza, Rangke Sunam Di Nga Shola.
1: Nga Rani Gna Ne, Nyele Shiko Nye Di Nga Rida.
0: Nga Yi.
1: Nyele Nga Ri.
0: Nga Yi.
1: Nyele Nga Yinche.
0: Nga Yinche.
1: Yonga Yonga Yonga Nyele Rani Da.
0: Di Rangke Sunna Gizhi Rube.
1: Ati, Masi Masi. Masi, nye no xia xing ma sa zho, nag ama, nga ra ni, chi ma, nim do zho qiu xing.

0: kaka chebe.
1: Ka chebe. Lukdun yuebda, gyunmebe tone ka chebe.
0: Mune ka chebe imbisi. Ngada, ngazuna ki ajamei zhung, sing tarab gemne ka chebe. Warda kini cheyin lebda, lamsan ka chebe si. Hume zhungge, yanganyimdo dezimidu, ka chebe si ya.

chezun zhun mei, miksu nang du chawa ti. Jik chen na, lo ni shu kong ki do chi ta, lo sum chu kong ki sunam nam di. Ya me na, lo ngab chu kong ki wen chu jay dang zhawa. Chu gu shi ki, ge kwa zhang yin le, xin du di san bei zhiwa jik du che yu. Jik chen na, kwa me zhayang ti, reng yi ki mezi di na, rog da chen mei chik du kyor nye yin bei, nyong chur tu.

0: Parti kipdi haq omu songwa.
1: Longmi yume nye haq omu chung.
2: Tati chadu lamjaya rarabu. Kante chaga.
3: Kechik maari, rangshen yi gu tsui do na lengger tabgyan lengger gechebri. Tanda nganzu kapdi haq oburba. Cheza nganzu kondzu le yaag sotogri.
4: Changgu xe na, nga ranzu da yi shungu dupshu kebashi rayori. Kasa nga ranzu sheli changgu chushi poza. Tari murangge jik xe na. Kunzi jangje jashili anin gori.
1: Da chen nga ranzu yuk xa nye inbe.
0: Tanda di lemsam nga yu. Wane chen na shobi tu yu ne tozhu da tingde le gab kyun yo ma shi. Di gonda be di chun yin tenga chi le de des. Nyan nga sani ye shi rul dir gu yu ha gob gori.
3: Xio, aji di kar chi zi yu me le ya chi gu ma ri. Su kyung yu ne murang gab di je gyu ri.
5: Di ong, kia si nga ye shou ru yi na, nye dian dian yi shu dang ba.
4: Jik din tong wane kia chung la. Kap haji ne aji di togi. Che zang che, shahru go di na mu kia lup nang xin, liri jib garo di kyu omar da.
5: Chen rang da rang ka aji.
4: Nga nip su yu zang xie yu, nip su yor da.
1: Yi ne nye che na. nga ranzu kunzo meme gi censhi yori
3: gi zen kare yori
1: nga ranzu jinda da jinda ye la chenbu yori ba shuo bing da jinda ye la zhi bu de su yu gi ma ji
5: gyum zhe du gyum zhe du xiao bai ge xie ba gyum zhe du ga xie ji xia su duo zhe ne class du gi zhu tui ba lu yi da
0: ta ji su ni cham class o ni san da
5: xi da kala yi da kala yi da

0: sangang ngani na khaba yam thagar ba yinji phige rogor ba
1: sangang de bang chi gur da ma shin ne lam sho hi ro ba
0: we tu yin rang ge nga ga zo chi mun du ga thri ya reng ge cha se chung a
1: zhang li ya xi ya yi nga zo bu che ba ya chu
0: 야스야 가려래. 지금 참 더워.
1: 오늘이

0: ngai khari ne korche shual ga me ti ma se chang ku shu ne kina su da nyam le cha chung di nga zu gong si si ji ran yi nga zu sin ni yu se de cho ta na chu shi sa ma se cha le khari ne su ya na nga zu sin ni yu se de cho
1: le xin da qiu ni yu ma shi ji ge huang la jie ne kiran ge qing ge shi kong yi lu chun dian da ya zhe bu mi ya wu qiu ye shi
0: 아, 할래.
1: 지금 황락에 딱 봐. 나 니에 고기. 니에 고기에. 구스 날에.

0: Sing masa, majib sus.
1: Rangka siap thakshi. Sui ne nyam mabche ngul sang tu chinye me ba. Le ri khanche chinye du stebe. Le labche kyun yo ma shi. Nga ranzu nyem bu kyanyem da ma nyem shi. Yine tanda nga ranzu shudu kewe bang da khunze me ba. Rangi dinzu thong ma du mye shingi. Yine khuang tu che je pen khar to zhe.
0: Tidre sonza, nganzu khunzo sui gom je de urbe.
1: Tindre de chiong ma zhi. Nganzu gale gibze zha xin lindab chiong zhi. Nimu ji gizhi xian wang di, nga ranzo ra su na. Didu nganzu khunzu lian du ma che bi na. Jik tindre li gizhi shu piu da kya yo ma zhi. Rangga che na.

0: Wamsa, nga o, nega chiku lego chugi nebe nungmi, kiran kinti shuwa chiyu, moraan karin nadu.
1: Kiran nebe nungmi marbe, neba kinti mung shuwa kajwe.
0: Di o, changu shina nga moraan ki karo yin, nga yin kapsi dos shos, cheza moraan shiimdu, de gishtga yonbi.
1: Kiran, shu yu ki karo yin sungu yide.
0: Lo. Kirangi shuo shuo yu la.
1: Oo la.
0: Nekanchi gu lego chugi neba shuo bing ma shibe.
1: Acha shuo bing ma shi. Acha ge jungbu zi. Mi zi mingal de zi lo mungu chugi. Zhangge de ha kong me de. Tendo mi gara yin si ga zi. Zhang chan to men zhe a.

0: lo yo be
1: si mola sim kyu be
0: kala se be
1: se sa
0: ya ma ga gi sa kha ni se be sa ho chi le tin je sa ga yu mi tu
1: ma re mola ni cha ma ga le le chi ta tu ma se ma ga to che yo yo ta xiao hua ta pu ni su
0: xiao hua ge jie ju bu li ni de xia
1: ha le che de ga sim si ye ku ni ta cha
0: chi wa wei ci wei
1: lai
0: 小花那么水水给人不提这些事给他你可对不给你一把啊怎么了都这么难的你也可以连续接了给他里啊操死对脚不搞不要这个的我呀当个个的可以给他一个心呐我呀用啊对呀对呀姑娘也好算了我呀<笑>

0: kenang ina dir ba la nda ngu zu zong rin be mu mu rin ne shu sha ge gyun zi ba
1: o zhe
2: ji ge ge su da xian ji fei yi chuan cheng ren
1: yi ne
0: le se le se ta kenang nda sim su le ge de cha le de nan je da ka ce su zhu yi na
1: ta na sim be cha ni ji ta ge ge ji ma lam ni ji dan de bu le lo sum zu su le ta sha di le ya ji tong che ba ta ni de nan ba rang ga ji ka so ji ta di le ya ta be ta ya di ya sim na le ya sim ju de le ne ngara cha cha na ta chi ra ni po la ge chi ma le ta mi rep ta ma so mi rep sum
0: ni
1: se le de
0: chi ge de dai dai xiang chuan oh ah la le se le se
1: ta shamu di cha cha ge na ta ngu zu de kong je ni de ki ngu shu ta chu ban ni de ki ta sha de ye ne me da mi ru zhe ta ngu zu kong bu tan de xin na lo ki ta shamu di cha cha ge na chi shu ru ta ngu ma ni chi ni ta ta ru ni ke ji la zhen de ki ro de ro ba di na lo cha cha ge ta shamu di che re shi na kong ni de ki kong je ta de zu kang ta yin ji min jin de ko de de shamu di ki ta chi je de chi shi ru shi na ta xa xin da min zhawa xa di la ta di qi li ta na mi dao pei ma na lo cha zhe na nying zu
0: o zhe xa zhe zhe zhe zhe
1: ke zhe yo ni zhe zhe
2: di la jim zha min zhaw
1: jiga
2: yi ki su na shou gong fun zhe zha min
1: zhaw zhe ta di ngu ma ki cha zha di na ta tan za ta ko lo tsama din zhe yo zhe ngu ma yi na ta shou gong zhan ki la kwe zhan din zhe zhe miya zhaba ta na bu yi na a cha la kwe ta ke zhe da ya la kwe ki din zhe zha ta tan da di chakpo raya chiru ta nandik kolo nandik sambo nandik rijay dindik taro re
2: jiga
1: yi kumda fangren ji rijay taya di nambu rahan di ta suti nabay nandik sambo rwa
0: ta di ayal ya gyubche kari kari koi na
2: jiga yi kumda chayla
1: ta di gyubche cha cha gine nambu cha cha gine ta lu diba ta setrak nandik peye yashe nandik tu ta nandik jine nambu ta shine ya tase nye ure sedi

sarkye yungtu be. Tedar lokhur limsi, bakba chidu dun zhola, tar shungda tang, jingde su kyurki yu. Bakba wei samang gogyu teni, owen ke miri ta, rengjung kam nyi war shak be, na shak tam zi jikri. Zhang Xiao Li ki, chungdu ni amatang len tu, dakba gabwe shingba su zela, jangba ti chingba che be. Nye don chiong alo, nang so rang gyong chung, ngu mi ring ne shu shak, gyun zimbar, dam tun chung la. Nyan jam ki dakba gabwe bakba ta, kome chak so le, bu tak jing, ko chwe be chok gyur ki so zay tun zay riri si, sar du chung. Owen ke miri chung yon e chwe na, dakba gabwe ni, yi do on we, zan chung ngob zang ma se, pasa po gyu ki, se kwe ki yung gu shi kyang yinba na. Chinang samchur nyi war, nga sanay, xan zhe rin zhe su kyur sin yu.

Kanda dengdu. Dawa satsu ni mele langne. Shakyu nam shingre ne leche. Satsu ni bu nin te lega ngo tsukki yu. Seishun la sojo gyabu tang. Calon yabu mebe shawar dagyong chikyu tang. Shawe chakra chikyu lela chikyu yu de. Zhongge me shun nang tu. Shawe chakra la menchwe rindang tobu yu bar nguzin chikyu yu. Mishinki loglo du churwe tuwe. Shawe luto ki buja me bar su. Ningu simbe tu. Dawa yi shawa nam shingre nang du gongdi. Sen zam tang. Can yi yuzhur che ne. Chöpa dya mebe shawar se nyun si ki yu. Shawa cun ngay ne kya. San du che shwe di ni. Ca yu be bengri ti yin si. Shawa yi nindar se ri chun. Ca gumbu yu be. Ewen kiri wo cun. Sa ge dungge che gu chung na yang. Shawa cun ca di ki yu bu si. Agulu ye. Ewen ki kimza meri ngore. Shawa rang ji zhu si. Je gyong che ki yu la. Shagyu tsui kyang, kwanzu pamaar tsishin yubshin. Londe nintzen tuyami nyamshi wadu. Kwanzu ni, daa shingan li rigui ki, ngozar ngomso chokshwe til, kyurshin yu. Shawe kyakur tishinbe, tirge dingi lakda gyedru chengen ki yishu gendu. Gashu chebe lakda namni ungi yodi, Tene chuku tsu yishu tu jen gabdi gadi ritun tiri. Wengya, kolei changmen changar chiwe sagui ki tsuwa nguen na. Duesu chebe shawai gu chang chi ngabdiha yub tang. Mang chiwa ni yorub tang, mili changma, ishi ya sosu chodu chiki yuji. Changne mu gyu kui jin jamdu yu la. Zhonggu da xingan lintu chodu chinggen ki yungsha namni. Kolei sibo ma shui tang. Tōjō kui tāng tā nī shū yīnbē, rī gyū jī yīnbē. Khonzōr, kāngdū shī jīgār rō chokbē, kūr yū shī yū. Tā shīngā līng kī, rī sū kāngsār, cēng zīn yō lō kī.

0: Peji, kacho yurche. Lusu chea loi lebja.
1: Macho yas. Nye chapsho zog chungi zezer zhichi kachi. Kiran so.
2: Fang Peng. Zhangge yu tin zhidu shkui da. Mura mpo debra mebja.
1: Yunga. Xiao Wei, ni xie zhi shang ge kun yi le ruo qi. Kun yi cuo wei tie li ne shi, li zhen ba li qi dui ne shi, kun yi da dao yao qi le.
2: Yong a.
1: Ta jue mo tu bei ne dui hao yu ne an ha ba yu shu.
2: Lo de qi jue bi de, ni le ruo le di yao wu xi yi.
1: Yong a. Qi yue, sen yi li zhen ba li qi shi. Ga le ge gu sa ge, wang gu xiu gu sa xu.
3: Yong a.
1: Di cui de su su cui ba yao qi le, xin su wei.
3: Xin su, na da mo.
1: Su su din jia le, yin li qi. Susu da Lu Yiwei, zhang hap di ningbu shi. Tari cha chan angge kunyi nyamdo xe du, dem chenpo shi da wo sambu shi. Mi di kukab zhe ningma shi.
3: Nga tamada yangya xe yin da, kirangzu susu lega di yao xe zhung shi. Cha xe mi ne shu tu yoba ngayang kwan tuy mu duwa. Tengdo kirangzu tu shu lega xe nge di gege, tong me zi tuyenpa daga lamsa che zhi khanla che zhi chaga yu. Nga xe mi
4: nye
1: sungi a. Yes.
3: Oya, taka xiao shu, le khala saa yu.
5: Le khala saa yu.
1: Tiri kia na zu, cha le xiu na suwa.
0: Gen cha la, tengi wang yun ge pachu be kaba le je. Namda le, wang yun ge gyok se se za, choko xie, gubu yu chi giza. Menga al takse chi du, po le nye ka chep zha. Dang wane yun tab chep zhi. Da kanji chen da ga yu na, gen cha la.
3: Zhawa xie huya sangmu chep yin, ke le nye kan chep mi du.
0: Mui zhe ya, nyun cha zan chep an yin.
3: Yung yung maa chi khamei maa shwe, jozo maa chi suxi ngal taan purta, dikhe tuyo paa chen kyo shi.
0: Yine ngui di tawaas mi shi tene ji ba, o, gen cha la, nye...
3: Le guda, rangka tanda khar shi ba.
0: Nye si na, langka zhu nye mi shi tene taa
3: kri shi. Taka shi, nga rang zu caya da maang zuo shi ba. Nye ho tuyo la, shui zheng la pomo nying chi mo shi war sa. Sen yi tu zu du na, mo rang tu chi ka zhu yin, chan pu du sam na, pa zhu bia khen ki shi ya.
0: Pomo di tirin kirang ke si su nga.
3: Su re.
0: Kala gen nye pomo di ri.
1: Xiao ai.
3: Yao du yao du, ning jimu duwa, gyo zhawa jida.
0: Yine pomo di yuan duy ma qian kri chawa.
3: Ngui zhe kyu shi. Ngui ma gu zhe bai shi wo, morang tete yung kri sengbi. Ngui di zhang xie mi ne ngui ne xie bi na, ka kei chi ma shi. Yine morang kala su nye zhi ngui ne xie na, ngui di yang bor qin zhi da.
1: Ngui ne ngui zhe zhi bi.
3: Ngui zhe ma zhe rang da zhawa kar du.
1: Tengda di nga da zhawa yu tak chu shi. Kirang ge shui zheng gi pomo zi xu su yi me ki gui bi. Morang nye ka ro shi. Ma sei nye ma hongbe namarda.
3: Saji kuku du zo wune gizhen yun tenpar duwa, kara samne ra nye ra chigi. Duxi, kwan zai dike chi kengi xabi na nye lamsa rana la gyasi ngab zhu zhe xo.
1: Tengu ji zhe na yung gu zhe la.
3: Samar kar tengu yu a, liya ma xe gu ne ngu zhe ya gi jawa sangbo zhe yor be.
1: Chani kina zu, mi shi da sena.
3: Wei, mo rang yung guli su rangka ta chueb duwe.
1: Chong te di na la, mo rangka nga chugu khali nying gishi.
3: Yung a, chani duks ten kei bin da, kengi sha ngui lin bai shugo gyubi kishu mar da. Si mo to rangka nga chu dem nga chewa se yung.
1: Les, kia cha la, kira nga nga tamsa gu shu shi. Mo rangka nga yung gu tsui nyi rang shi yik shi.
2: Mo rangka!

0: ngai am la shra chen chu kong ge nga sung be ne sui ma ku chi ta do chi mi tu de da pi ge bang ji be gam sum di ka li me sing ge be
1: mon be gar sok chen da ri ge bi us de ba
0: bang ji be gam sung ge yong ge sha mo le gam wo ye chi shi shi tu
1: gam nam ja ri
0: am la ge nga gam nam ja da mon be gar sung ge ki de ka yin le xie be sar tu na ba ja we ge sa me do ja bo xi yo xi gam di che yi da wen da ge sa me do ja bo xi ra yi za an ni di ge sa ge ji su wo xi ga so di ki le dian ga mang gu ji cha yi guo xi
1: une sari de bu du
0: ma chung di mi mo ku be ke le am la ge ma guo ren na le qi ni ni dong le xiang bu qie qie ge se ga chung di mi di ge ye tan de 夜底上这一开始呢欧拉达阿加来也阿姆拉能行长大继续给阿姆的恰尼就拿那么滚毒满足送给起我是

0: Kardi di nga rang chati chebi. Kabuchung e. Chungdi rang, shabu chan ka chukri. Nga labda chun de nalama lopche, chibay po chan kondala chukik tam kanya che rang gu ting yu.
1: Chungdi, nye samba. Shabu baita chabia yung gri sang bu yu. Yine, jang ya yu ring cha. Gang bu ting che chayu ri sui sang bu ri.
0: Rang ta ka rwa. Lai khar che ne jil sam deng ma shi. Ting sang, gabar gang gu nangdu we.
1: Nam tib che chabu deng du na sto sdeng gi nam gyu nang da min du.
0: Da che na, nga nyam do shabu rish tam deng kan de do.
1: Ti rin nam shi ya gu du. Yung ah.

0: Nishe kwa rin lang ge, nga khwa kip shadi, nga khwa mo chu. Thari kia se, rangkala shira khaa yub cha.
1: Mian kang shafa ka nye sa, nyi hao sku mdu.
0: Jing chu. Tuen tu di rang, ngu nai nakya chi tsume be.
1: Nakya chi kuma re.
0: Rang ge, chanda kha ji, gyanpam le shira ge, kye che or slab za, ngu nai khang saan su.
1: Di nye samsu ngu ma di.
0: Tiri nga rata shika yobi, nga su nyeske, nga zhugi. Gemgo. Jinchu. Mingwa jindu di, wunen nakya chingi mempe.
1: Nakya chingi mempe.